kapoihan, sumusot rin kong abi. Iso, umazan tips kamariti. Mantok na tapin ng abi. Pintahang so do, kukumoy do tips. Do tumagumang tuhon di popobohi. Teko it boss do subay salesman kamarikyo. Imikot it hanmim. Ah, semono madem tingto jadamin tong da pingikaw da titi ikot bago tinapina pamunganan do salesman kamariti moy papabuhi do ano no po mandaw pabuhizo nung kiguno obli nagi da bahizon nung aiso do guno nga sonsog kaza da popo popo do geti papabuhi dio sonsog ng kazo bahizo itin kain kain kam kan ka aw ko bahay magya nga nambonehan o aw dati sangko akon ko kan ka kiguno na gibogya kyo i pabahizo di ano na po may inko mi pa din no tayko inko lahan da tumugubang da tuhon magadina di papabuhi tayko salesman kamay di boss do subay. Ingko natin, no? Kiba da pipio kita ko dito lahan daw dito. Kompos ka dito, no? Tapos ko nga, Vi. Kapas po zo dito. Biyo ko po, ingko. Kiba da pipio lahan no kita toko dito. Teko o kita ko. Kano zo da papahambos dito. Zo manak dito. Zo da pamusaban dito. Kapas po zo dito. Ho zo di Marta Ginon po. Pitong kizadan.

Jody Marta Ginoon po ang pitong kisadani ng Poto Combo RTM Kota Kinabalu. Boss ko kamoy daw tumugubang natuhon ni papapawahi tay ko i-boss na subay salesman kamadi imikot idhamin tapos ko ngabi kapaguhon na po nga mo city na daw intangan do minogovit i-papapawahi daw dino daw kat ko intutunan tay ko kat kasagan tay ko kat po daw mantad company na ko gumpit ah. So manu bagya papapabuhi din no teko salesman din no mikot po damin na masiti da do papakito do ka do ko intutunan daw kahit ko intutunan do kasagan do mantad company din no nakamoy do papoy ho do izo mantad itiya company din ka inka do papapabuhi izo do tiya inka kamadiyom masiti do intangan no ko intutunan daw kyo oh montok do kapayhan di ozo tapi na ko nga vi timpo do mimpanaw do diti papapabuhi diti na po nga mantado jam ko si jam do nga subab gisom do jam ko tu do nga sodop do tok timpo kalaja omnung katahib do po timpo dino nga kada ditay mo o tuhon na sumuang idhamin do takaw nambo na ihan kibadati ko iman di ho di awawasi tomoy mo na po umikot tuhon nga bidino nga itino it jam ko si jam do nga subab gisom do jam ko tu do nga sodop nga ada paikoto do gisom do jam ko tu bagya jam ko himo tomoy mo na po nga jam ko si jam gisom do jam ko himo nga tomoy mo na po tuhon nga bidino po papabuhi nga biditi nga itino timpo daw diti nung jam ko tu do nga subab umikot dinom subay na ti ko'y mani no kyo wasi nung tambahot o buli na giviton may panginom na din nung sodop na pa din kada di posang aw mo na imo ka na subay ka din no kada na kagabagab do mo no do tapi ang azan do mumuhi na babalang di pinataon da ano ikiguno na po ngayon tangan om sa hiyon pahay na babalang na kumoy akon ko tapa ang tutulus teko kada wizo tutulus bonihan kibad may magyari papapuhi na babalang di aw apagon ka mamulay ti ka ngayon ko di bonihan na sabi abino kumazan na guno na insano bago ino kada do tapan tutulus kada kauhan do anong nung miyempay do boss di papapabuhi di kagazat ginabo to kiba may do papapabuhi do omis o boss om day hon di may do oh hanto ko do ahong do miyempay taka di ho di no kiba may song boss do oh ano po oh kano po kibana po kiban may bago do bahadon na di nga vi opono ako ba no bigadi babalang nga vi dinaw do tiya po opokita do tiya inka nung avasi bagya okay man di papabuhi do kya nga wa kada abuli ba do pomusava ni no namon nsog do pri kopizo nga bah tutu bona po tatombo din na tibre ko nga vi nung kibari ko'y mandi aw song ko basi do tiko ko'y mandi talat do apoy manan de zo kita de zo ko kada mo nalipon tutulus day mangunguasa may da muivat nga vi din na kontok do ko'y mandi aw abasi ina tapi ko ngavi boboson takuku di bah kakamay da ano iya bazan tako hobi na tapi nai ngavi dai da peng peng undong idamin tapi nai ngavi di nong kopinsin no na di itino mentok da kapayhan kumana di ozu kapayngatan kumana di ozu om kumana kita tako boboson di kyo may tumukota gubang da tuhun megaditi om nagi ingka nagi megadino kamay kuditi no bago mentok diti toluo toluo tasubanan dengki
mentok do kahidasan do tokaw nagi day day ti tumoy mo miyampay do katagubang nga bida kabuhingkangan nga bida no lumiyong bus miyampay do hozo di Geoffrey Avitus beriko nga bida aha nakuha ka guhin no day dogo Geoffrey Avitus.

Isa na rin pumagunan pre ko nga bi sa pa VFM ko sa himban boss kadazan tumay mo miyang paideo zo isa na rin pumagunan ay so duwa ay so tahu tumay ang boss miyang paidagay kapi po siya ninsan bago miyang paidagay na dati mudi kudi no timpo diti miyang paideo ko sa himban boss kadazan unizan ko po siya zo da hozo kotohadan na gikuma dia zo kakal po miyang paidagay unizan ko siya zo da hozo ko iso ko paingatan na gikuma vokon na dahi tapinay nga vi numbodihan na hiva nati tutang ka di Jack Julin.

Zodi, Jack Julian tutang tre kong avi, minogopi to ko da kong avi pia po minit ay kosemban boss kadazan. Katahadan insan po bago, kumari de zo da makikinango kosemban boss kadazan da dong subab diti. Karahim pa itaraw subab bago, miyam pa ira guide ay kosemban boss kadazan nambo ko da kano ko da mampay da penakan hozo tadaw kotohu. Miyam pa ira tambot pa kalaja. Pisang mo to ko bago, tabi Malaysia madani. Pipabasan kumari de zo, bye bye. Hozo to bino, mantok de zo. Dan makikinang ako kasembahan bos kerajaan. Nekoordinasi, aswaw temoy mo. Bye-bye.

Ya, bakar kuno pasti nangaran taka on saya tetana mereka sekuno jam ka tulu dongo pram talunga mini teralu numpeng kenangan naka undo kuno nampiling kringo ramon dasa babi FM ayak piara kuno frekuensi napa ngapina lari entok min sehama amra RTM klik uli kuno ra estro balu tulu kosong undo kuno entok min nakala pakiri kuno ramon ra kasalulan rahumurut suguna per jam kasiam ra London hitel amra guno liar hinu paka ka boleh ngitor akon bilin meun amra WhatsApp mai uli kuno napo ra TikTok mai ra jam ka balu ra London sindak per kono papasukua nak ka pam buli ka ka ra kono mati ra bilin ra po ra TikTok pai ra sabo BFM hinor jam ka balu ra London ra istekar kuno kiring ra rimbai rimba intori rimus sagu bilin ra sengakan atunggul ra rimba intori kunsinantung pamaguangan ramatuo.

Iya, bahkan rondo ora kuno pebelan, rondo ora kuno pinasuku nu ketua daerah Kemabung ke di Bio Suyana Sungkai tiap biar kuno panahaman darahu taka. Salah kaya kerahu taka ka kawin kau layan taka am hinong aturon nanguman yak biar kuno ilau kalimaran rondo ora kuno uman inun sop niyo ka ruang opor ng uman rondo into rakuno torono penguman rakuno ilaw kalimaran ni hino ang ampong into rakuno kaulayan taka rahu taka ondo rakuno sampayaw taka apuso into rakuno kapam katutunan tu bahu hino rondo into rakuno toron kapio ondo penguman ra ilaw kalimaran akaw ondo kono sino kaluahan akaw buli matong mwera pahilong ra ilaw kalimaran rimbay-rimbay puno ondo aringoh taka hino rondo yak pero kono pokot kapuam rondo cara taka ondo ngampong nintor ra rahu taka apuso kasulan ra humurut ra lundom hitio paparin ku bahu ra rimbay piroto nang kubayawan intori trisa anjun rakono kedit jack ra rimbay no pinupusan ra pangkausan tampuso taka onki pinapala ri kedi bio suyan ditaka ondo rakono taka kamurutan marandan darah utaka kaulayan taka intor ra apuso tarakon di kain dento ni kansayan tumalah tumalanda.

Kaya kabisa na nga natutuwang kabisa na nga makinang o kago di tika sa limbahan at ako on tako tuwang tanaw na tako duo kapada matalo datulan na tako hapot di tito ang duna ribu duna pada manam metam na ikaw may ampay kago doha Alpia Jasin Sumalibabata at Radio Malaysia at Sabah BFM amiti ako mga ruhang na kayo sa lina datalo jam di tito pinay ko manta di ti jam dato kasiam ang bana di tinga nakadikat na jam kasiam aduh na permiso data tuang gisam data kapagulo karikat data jam kapada madua pitang atuang ya tapi kau ay sunasway kalansanan nga senang-senang tako lidas-lidas tako tapi na kau mulong piadat aw atanto kapiyo iti kamayan dat kau yan natawan tako ontak dat bana ditinga kaun si kahana to kamayan dat kakal tako po kapamuha po matap na kau mantakot manimpo niti kasalimbahan tako sining manta di Jeje Maguring iti hila na pa humamba iti sinding sumusot manta di Rina Mudin kano kinangkatakaw.

Yeah, once again, kumada kayo dito mamaso, dito man on Meriti Live TikTok, maya nagiditi live Facebook, upon sikaw, amo agigina, amo nagialihuan. Dito mamaso, dito man on Meriti Frequency Radio RTM, click upon sikaw, amo agigina, kumada kayo. Kumada kayo dito mindalan, dito antok, dito banaliti, timpo-timpo, dito papapanaw, nununo po, sasakayon, karita, motorcycle, teka tangal, luri-luri. Ang halagatan na kayo dat mindalan kalansanan at sanong-sanong at karikat-rikatay na kayo tapin na ikaw dito labi kiguno ang ating ngalig kaw kasasay matapin na ikaw iti kapailan namitin na po ang karat editi kopisan balajaran po guna sabah pinapoylo dat tensanan sikul ida po sarili dat watas tawaw nga mantutubay ontok dat tadaw swab tadaw katalu kapermapat datulan dat kahapod diti taon 2026 amitino pa nga suhutanan diti sinuratan index pangayamutan tawan teka IPU kalabi dat hatus limo na hapod kamayon dat panuratan na pa dilo nga amu olidas kinatusan dilo tabi na ikaw na po nga montok dat lang dat mingat-ingat montok dat mamagampi kalidasan am katingaligan dat susumikul nagi iti mananuduk tayin sana na iti kukumaraja sikul manta diti waya aw osanong manta diti pangayamutan datawan ya tapi na ikaw tayin sana nagi iti mangungulod sikul idwatas datawaw pakyanuan dat kamayan dat tumano dat panuhuan dat panutuban diti tanga malahing mananamong nga sunudan nagi dat manantu tanganak dela id kinayanan dit atingalig mangingkuri diti kaparagatan dat labus kasasay tumano diti ningko katan maso maso diti kasanangan dat tawan maya dat iti kapalambusan dat pinatamad kapungkaban dat sikul kawagu nga tumanod no diti kasasanungo dat tawan maso-maso iti panuhuan teka kapailan pinatamad sumusuhut mantad kamantirian balajaran Malaysia KPM kopisan balajaran Pogun Sabah kalansanan itong tambalot ang naging makikinangaw lalabi na ida po ng latawaw nga tumanod at panuhuan kamayon at tanudo na itip kamayon at panuhuan mantok at katingaligan datoyin sana eto na ikaw ang tokrat at jam dato kumadwa datino nga mayampay to kao diti ababayan dat asunday kumada kayo dit hara dati sundat dit milaman to ko pagi ilang nga milo dot mando kayo po tado may diti WhatsApp sa BFM aso isa siyam apat siyam aso turu walu turu walu iya tabi na ayon Zukia ababayan dat sundat antok jam dato kumadwa datino maya kasalimban TV sa tato tabi na ikaw nga katanod ko diti ababayan bicara naratif bah mamalis to kakaguginaw makinang ulit sining manta di Azbin Azhar kapos yan to kao suto na niti sining manta di City Pajahamin o doy tipa kaditikan ako kinangot ako.

0: anak, do pa nga tunggungan to ko, bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligay yulo, mayroon ako kampayad karatan kada. Pasan diti magtan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay na.
1: Hai tu Pinay, nakuro ko. Ahuyan ko bo. Mundo dorong po bo sa kira dahuyan. Harad timpo, au takaw minog daturusap. Nga magano takaw na po timpo mundorong. Au minog tasadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung niyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihumo at katarangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayod sa rainsan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

sundayt. Ayon Zukia manutu paray ilan na pa nga it hambatisa tapinay ayon. Pansi ko dia tapinay Jibin to follow di TikTok Sabab FM. Ambah amo mangura nadamat dati dat mamusaro nunuhot pamaret diti sundayt ako diti. Aman ko poponyo iti sinding manta di silibin bugis sanggalas kupi kaditi. Ya hambanilan hardati menginom-nginom dat kupi untuk dat bana diti. Kapisanangan da kupi-kupi ponsi ko tu mamasa da kayo makinangaw diti kasalimbahan at ako. Makinangaw at ako.

0: Anta dito pinay tampulan manikid taon mangunid kutang kutang kadite manikid taon mangunid kutang kutang amin ti ko madua iti ko madua sundet manta dito pinay yudi mahan nagi osodu o makito nagi insa makan nagi om amu na di okito ka mahan nagi osodu om okito nagi insa makan nagi om amu na di okito ka amiti ko matalo man tadi ta pinayatim kitulo tatuong maha nagi kaulay ta daw lumisok tulo kitulo tatuong maha nagi kaulay ta daw lumisok tulo kariti ya aso walu walu turu isa 2-4-4 ka aso walu walu turu isa 2-5 siam iso ila nomor dot telepon it mila mando kay dramuto ontok dot banaditi montok dot mumbal dot anuridi mumbal dot mamarait diti sundait diti kambalutan na toko. Ba, iti pamalahawan na sumusuot kago. Halo ko pisa na nga natutuwang to, Pinay.
1: Oo, oh, yung kaya yung tongi, itig kayo madang baldad mga rakit.
0: Ba, ba't susunda to malano mamaray to, Pinay?
1: Man ko dahit kadua.
0: Ya, iti ko mo duo mahan nagi osa duo makito insa makan nagi amamu na di okito ka.
1: Ama pandia ka et haun ere.
0: Oh, nakuro tu haun.
1: Ama kita yari le sa duo may samak panda main le kita.
0: Gya.
1: Apat.
0: Asa duo duo pa orhai na danga asa duo duo pa kaditi sangan diti Sunday.
1: Oh, boleh kan boleh. Atan di sana sampinay nga ila.
0: O, mapang sikaw di ito pinay, tuminom balat mamarait. Hinak no.
1: Pagmigalo pa, o.
0: Konsikahan ko mato pinay, mantad kayo madang liti, no? Ya, inkuro kada kayo to pinay, iti sundet at kumoyso. Manikid at taon, mangunid kutang-kutang, iti kumaduo. Maha nagi osa dua makita nagi insa makan nagi amu na di okita hamidi kumatalu kitulu tatuong maha nagi kaulay tadaw lumisok tulu kaditi Renal RJ Sarup Kanto ilan na pang asundet dit kumapiro din dalo tapi na Renal lapon siko dia tapi na Renal.

0: Kadi tepi na yatim sunda tet kuma dua haun na tumano di tepi na udinga sedua duk po isa-isa ikayanan di lat haun iti hat pamaret iti sunet dat kuma dua di tiket tepi na ila kita takau di la it penang dat tawan John William sundet dat kuma dua tengus. Oh, tu mano di tepi nai tampulan nga asaduduk pa tepi nai. Apon siko dia tepi nai Jeremy tu follow-follow di TikTok Sabah FM. Magano tangko besundet dat kuma iso. Manikid taon, mangunid kutang-kutang, manggano tangko baka di tepi nai iso gumaw nga asa dodo baka di tepi nai tampulan ambah iti pamalhawan na sumusot kago hello kabisan na nga natutuang tepi nai
1: hello tepi nai yako ay didi yako ako te iwan hey di tamunan
0: ambah nanukat kago di ambat isa sunet umalan umamaret iti tepi nai
1: umalan ko it nga it tatuang lagi mulai ka deh.
0: Ya, kitulo tatuong maha nagi kaulay tadaw lumisok tulo kaditi.
1: Balanta mo ba diti it tulan kanter eh.
0: Oh, nakuruto tulan kanti ha.
1: Tatuong pagya nga mimbulay la it tadaw na pernah anda kita.
0: Merdi.
1: Balanta mo ba?
0: Iya, amo mangurong nga sedodo pa kadita pinay
1: yatim. Sedodo po, baba.
0: Ampon sigo tapinay to minuman. Ya konsikan kumata pinay mantad tambunan sundait adat kumay sa tung kabar kadang nga sudodo po sundat kumay sa retan kaya iri mangamat iri kon mangamat mangamat nga sudodo po kaditi nuridi sangano diti sundait masiana sundat kumodua buluntung maha nagi asadu ama kita nagi insa makan nagi amamu nadi akita tapi nai Jelina ikai so mansupu dangal oh sadua duk po tamburio amba gya itam batisa gyana Victoria Buyut Lampung sundet kumai so tagarangan sadua duk po tapi nai Renal majayun mamaret ako sunet kay sa tasung kan city dahay sa dudu po kadita pinaytampulan iya kung sikahan na mo agina kumada kayo to unready aparagat at mamaret nga iti pamaret man tadi tapinay masyana hana kung sikahan kumada tapinay masyana to naraitan no iti sundet man tadi tapinay udi maha nagi asadu am akita nagi insa makan nagi am amu nadi akita am atapat na buluntong kadi misiana pon sikaw amu agi gina kumadi am masiana bah dua padi iti sunet dat nalu amu mangroman kuruhango nga pagulo dela sining man tadi Jalim M iti Tambolog tu Zuzu kadi tikenau kinahotako

0: Ya, tabniko jam ko po do na para miso pinit ada tatuo ng antok dot banality. Ya, tabniko sundet at ako madua mantari tapi na yodi impin ni tinungan na raitan no. Pa amo manguro naman ko na kaguru hanga. Ba iti sundet ako nga nasili iraditi iti kumiso kakalpa sundet mantari tapi na itampulan. Manikid taon mangunid kutang-kutang kaditi manikid taon mangunid kutang-kutang ila sundet at ako maiso iti kumaduo manta dita pinay yatim kitulo totuong maha nagikaw lay tadaw lumisok tulo kaditi kitulo totuong maha nagikaw lay tadaw lumisok tulo amiti sundet at kumatalo manta dita pinay tondo yutong poinkonos mamirumpos sanggaro-garo manaw kaditi poinkonos mamirumpos sanggaro-garo manaw kaditi amba iti pamalahuan na sumusot kaguditi. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay. Hello, tapinay, kapisa na nga natutuwang kumadya.
1: Natutuwang.
0: Iya, amba, tapinay dyan nilunog iti.
1: Iya, iti ya parus. Lain sundet kedua.
0: Amba, iti sundet ato kumadua. Kitulu tatuwang maha nagikaw lay tadaw lumisok tulu kaditi. Nanukad tiya pamarat tapinay.
1: Kaya kumuntung iri.
0: Nanug ya?
1: Luntung.
0: Guntur? Eh, ano ka no?
1: Luntung.
0: Oh, luntug. Nakura to luntug, kati ha. Nakura to luntug, kati ha.
1: Ha?
0: Nakura to luntug, kati ha.
1: Siyo.
0: Ya, tapi nai. Omba. Amo mangura. Kalansanan dat karamot kago dati no apon si koto minumbal kasay tapi na Jeremy Limbas sundet at kumaiso na pangalinggaman tumano di tapi na tampulan sang ano dito sundet na po nga sa dodo pa tapi na Jeremy pangkuro pa pangkuro to pon si ko amo agigina kumadya tapi na Masiana sundet at kumatalo magansak takano. Rohana danga amo pakapiyo tapi na masena pa unsi ko dia tapi na masena amiti pamalahawan na sumusut kago. Hello, kapisan na nga natutuwang tapi na ay
2: le DJ
0: ya ito
2: pinal mamaray dit manikid taon to eh manikid taon munig ko tangutang ka
0: ya nuno katia tapi na ay
2: kanya ka imangagong iri DJ.
0: Nakuro to, mga agong kanti, ha?
2: Eh, gadi. Baka manikid na taon na isa yung kumaramadil sa mga agong nga. Kubasan na yun na gadi. Manikid taon na yung para mga agong ka.
0: Tumanod na pa sa ano?
2: Sa dudu.
0: Yeah, sa dudu po.
2: Oh, baba, ampon si ko na.
0: Iya, yeah, ampon si ko to minumbal kasay.
2: Oh, ba.
0: Iya, yeah, enak na.
2: Oh.

Ya, kadi tu pinai seguma o palitaan kantor. Oh, ya, hambat isa tu pinai seguma. Manikid taon mangunid kutang-kutang nepanga mangamat pare kang kuda. Tumanod na paliti tapinay tampolan tapinay Joanna nga asadwado po. Ya, amo manguroh mansikahan na do kayo to Nuridi aparagat.mumbal dot Nuridi mamarait diti Sundait ilumisok tulo lumisok tulo palitaan nga asadwado po tapinay sa gumaw. Onsi ko dia tapinay sa gumaw. Baha mo manguro kano lihis ato ko ginaw kinang ulit sining man tadi mus dalinci sundat dia duk kaditi kano kinang hato ko.

0: Ya, tapi naik kau kakal toko pemiampai di tiap apa yang dat sundai tepi naik kau itu sundai dat kumaiso manta di tepi naik tampulan. Manikit don mengunit kutang kutang kariti iti kumadua manta di tepi naik yatim. Kitulu tetuang maha nagi kau lai tadau lumisok at tulu kariti. Miti kumotalu poingkanas mamirumpos sang garo-garo manau kariti amba. Iti pamalawan dot sumusuhut. Halo, kapisanangan na tutuong tapinay?
1: Hello!
0: Yeah, kapisanangan na tutuong. Tapinay yubog?
1: Oo, oh, ako na dati. Nuteri mong balot mong marayit dit. Nunulis ang gara-gara kagadi.
0: Yeah, poingkanas mamirumpos sang gara-gara manok kaditi.
1: Mana po to maditi DJ syukur yeah. Pun orang-orang nga waswara dat at magi boras-boras si radio
0: iya yeah, nuno kante pa maret tapi nay
1: i dati i manginamol ino eh, DJ
0: oh manginamol oh
1: abis mamansay na pagyadiki na maldi nga pakadada maginom na pandang asang gara-gara andag maginom
0: oh nuno harati gya kamendat ano no kanu gya diti no di?
1: Iit manginamol isasad.
0: Oh, manginamol.
1: Oh.
0: Suay ke manginamol no kad keretan da suay.
1: No tari manginamulok kan.
0: Manginamulok.
1: Oh.
0: Aruha ini.
1: I mangambos kanu ngaharo i ka gumo ka barasan di mangi mait mamansay kinamol di. Tapay mamansay tapay kan malayo.
0: Mbah aruhai nedanga amo pokapi yo.
1: Oi kante men sai tong men taku no.
0: Sedoduk pa, sedoduk pa tapi nai.
1: Oh, akon to ka i manginamol ke?
0: Akon pa.
1: I manasan, manasan dot kinamol.
0: Sedoduk pa tapi nai.
1: Oh, no di kapi ano. Ba, pumusarahan pala.
0: Ba, pansigod na tapinay.
1: Okay.
0: Iya, yeah, konsigan ko mani tapinay yubog. Mamilutaw ka di tapinay. Well, nga, asadudu po. Amba, man ko do kayo insamakay kyo. Poin ko nos mamirumpos sang gara-gara manok. Tumanun na pa diti sang ano diti sundat nga haraho duo kuritan. Iti kuritan dot iti isok manta dot kuritan diti na panga. Nono keretan rumah mai katalib dot kekatuan. Teka mengamot ambah pemusarai dah kau. Ambai ti sumusut. Hello, kepisah nangan itu tuang tapi nai.
2: Hello, kepisah nangan itu tuang.
0: Iya, tapi nai isati diti.
2: Saya kau ti DJ.
0: Oh iya, tapi nai Simpson kati.
2: Wah, pengin tahu aku dah hudi tito.
0: Ambah nono kati apa meret tapi nai.
2: Ila pa itampulan yan nasunda ito di manikito mangunin ka ano ka rin
0: manikito mangunin kutang-kutang ka dito
2: ako gyan rin lingkaman rin dito ako
0: oh sa dodo pa ka di tampulan
2: sa dodo manikito manikit kutang-kutang oh ano mo yun ikaw dito dito
0: iti kumadua kitulu tatuong maha nag ikaw lay tadaw lumisok tulo ka
2: oh ako di kailan dito ayin isa ka ko.
0: Iti kumadulu, apa yang kanas mami rumpos sang gara-gara manauk kaditi?
2: Oh, di bawah dia nasa aku it, yang ganti, i mengira dit, it, wagas si posuangan ng hilad, dari kiraan takap sa kalutin kan? Mm-hmm. Sambil manauk kiti wagas, sambil manas kanas mengira, piron di kantang.
0: Iradik ya? Nga asa dadu po ka di tapinay tando yutong iti tapinay
2: oh tando po bom yeah. Sarang tino na kung sigaw DJ
0: ba miyagan na pa na kano
2: na kano sinangan tuwang
0: iya kung siga na kumadi tapinay Simpson manta da Johor di tino amba tadaw kamatan kada di tapinay ayun Zukiya nga asa dadu po ka di tapinay tando yutong bahamu mengurah lihis-lihis toko paginawa makinang kau diti sinding man tadi just ready gossip iti sumandak ranau kaditi kena kinang kau toko.

0: Adrenay ko pa da maturo minit pagulo lumang ta ko may jam dot ako matalo kakalpahara kasiwatan dot magi sunday ta ko amiti pamalahawan na sumusot. Hello, kapista na nga natutuwang to Pinay.
1: Hello.
0: Ya to Pinay.
1: Tangan tatuwang.
0: Ya kapista na nga natutuwang kumada to Pinay. To Pinay.
1: Ayon sungay Roy. Eti. Kampung Kapayan.
0: Amba to Pinay Roy. Humba ti susunod na malano mamaray to Pinay.
1: I kato i ano gayeng unganando i sadaw kamatan karibo.
0: Mba reto kamayan na palamuso ko kago iti talusunet kyo iti kumayso manikid taon mangunid kutang-kutang iti kumaduo kitulo totuong mahalag ikaw lay tadaw lumisok tulo. Amiti ko matalo pa yung konos mamirumpos sang gara-gara manaw ka dito. Jadi ang mati sa sunet umala na mamaret na Pinay
1: ang bagay kaiso yari.
0: Ya, yeah, manikid taon mangunid kutang-kutang ka dito.
1: Kutaon kutang-kutang ka na. O kung nagya i o kung bagya mong umati nga paswang lehed nagay pa yan ang red paray di kung nagyari
0: tangkob.
1: Ah, iri kanta.
0: Nga sa dodo pa ka dito Pinay tampulan.
1: Oh, sa dodo pa. Nambog yaki wari.
0: Iti na pa nga idlamin nga haran nagi. Idlamin kasaron hara idlamin.
1: Idwalay.
0: Idwalay.
1: Oh, idwalay sendiri lah.
0: Natapat.
1: Pemikiran pati nuwag lah.
0: Ponsikan na dia tapi Pinay.
1: Wah.
0: Ya, konsikan ko mari tapi Pinay Roy. Iti kambalutan toko isay kaguti. Mangasok o manumpos. Waalaikumsalam ko mari Zul. Pamaret sundet dat kumodua labi. Kitulo to tuwang mahanagi ko lay tudo lumisok tulo. Asa dodo pa kita Pinay Simpson nung labi amba amo mangura iti sumusot. Hello, kapisa na nga na tatuwang to Pinay.
2: Hello, yung kukagot ti DJ.
0: Ti Pinay ubog.
2: Oh. Amba. Asa nang karay tandit it maragarad sumaw ka di ay DJ.
0: Asa nang mati? Saan nga karitan dito? Saan gara-gara manaw ka dito? Iti na pa nga katalib do kakotuan at hara ka sa iti?
2: Apasi o kakotuan?
0: Okay. Katalib do kakotuan?
2: Inat nuteri imaginakan kakanto di. Maginakan kadat at bulu-bulu pa.
0: Sang gara-gara manok na po nga tapat na maginakan ang pangkuray lo po yung kanas mamirumpos ka dua harap dua karaitan nila
2: po yung kanas mamirumpos napat po yung kanas mamirumpos po yung kanas mamirumpos na po nang inay magisambung-sambung dati na DJ.
0: Iya, magisambong iti. Pagulo dat maginakan nam nuno at man dat ka diti tulun na toko. Pagulo dat maginakan.
2: Sabulong na maginakan? Sabulong na maginakan nga. No, Terry? Ang mamansoy, payalad ang akinamol di DJ?
0: Ilan na pa nga mantok dat maginakan nga iti painkonos da mamirumpos ka na po diti nga
2: mamirumpas nga yung magimiting-miting payolo lino umansay ito nga maginak.
0: Amba amo munguro kamayandat naraitan nunulo ilat sang gara-gara manaw nga amo pa kapiyo ilapain ka nas mamirumpas lahat ang Pinay.
2: Lapain ko na mamirumpas ano pa nga kadada dati na tibati bandan at para maginakan takaw kam orde rino.
0: Yeah, amo manguro ngapain ko ro ponsi ko tu nakaret ka dila sang gara-gara manok ka ponsi ko dito pinayubog. Yeah, enak na
2: okay
0: Ya, konsigahan ko ma dito pinayubog. Ya, sika gid hard meeting dat maginakan kada daw nga sa dudu. Sa dudu pa kya. Ba amo mangura. Kumaysa na pa nga mamarite ITMD dat rumili nga sa dudu pa. Amiti simbar kawiso mga rawas. Oh. Sadu po bajaw o oh, nakurot ito haraha bajaw ikanta mangamot ina DJ ilang gaman itambat iso ina Ben ya ponsi ko dia Ben to follow bahasa apa ini pembasmi mitos miampai toko dat kesalimbahan boros dudusun tapi nai pembasmi kirim salam ya ada rita na pa DJ oh amu milamati mama red dot kamayan dat mamantang to kau diti sangano diti sundet kia bisa nangan dat tuang kumade tapi na the news pamaret sundet dat kumatalo magandi sedodok po kadadak dan magansak aramain dan maginakan tulun dat maganak sedodok po iya bah amo mangurah lihis-lihis ato kapaginaw tapi na ikaw makinang ano ti sining manta di saprin iti sundat kaditikanaw kinanghot ako.

Katabanan ko ba si Jam dot ako hapo dah lima na pada mualu minit ada tatuang kakal pada hara dot anu ridi rumamut ngasiu amu agina amu kona aramit ila pemalahawan dat telepon atau iti anu ridi apa ba yang dat sundet nga komen dat mupus-pupus no katabanan ko iti sundet di tepine tampulan monikid taun mongunid kutang-kutang makakalpod amo na right amo manguro mantok ke nuridi awito ontok dot minggu dot sumusuhut iti sunat ito pinayati mga kakalpod aso nakaret ke kitulo tatuong mahanay ikaw lay tadaw lumisok ko tulo iti sunat manta dito pinay tondo yutong painkonos mamirumpo sanggara gara manauk yeah ako may dat haraho duo koritan iti sundat iti pinay tando yutong konsikan kumadya iti pinay marlus ato nuraitan no ilot nuridi koritan dat kumaysa koritan di kumaduan na paditinungan naraitan na iti pinay yubog iti koritan dat kumaysa na po nga posuang paray idtangkob ponsiko dia iti pinay marlus maginakan ila duo ha karaitan niti sunet ito pinay tando yutong on si kao kuma dito pinay yubog ang pipira aditi kambalutan tako dit naka right dito ito pinay editi sunet dito pinay tando yutong kamayan dat harahat apat sunet antok dato tuang not bay na duo no dot naraitan pengkoro ponsikaw amo agigina ako mada kayo dit pinapata dat sundait ponsikaw nagintagumo ako mada kayo dit aparagat dat mumbal dat mamarait dit sundait bataminay ko insuang takana jam dat ako matalo pagulo dila tapinay ko iti sinding manta di John Siur pinampatan di City Aini au magidu nulo da gusawan kaditikanaw kinong hatakaw

Benda kau isang tak jam dat aku mau telu. Bayna di tita benda kau jam kabar misa 6 minit ada tetuang. Narangau tak kau sinding manta di John Siur pinampatan di City ini di tinu. Au magidu nulu ada gusawan ka. Ya, atempat atau benda din ila noh tajuk te sinding ya di tinu di. Uhu okad. Nung tajok kan pa baras da ta ko nga uhu aran nagi mamarat da tulo ka. Ya pansi ko dia tapinay jaliun tapinay darita. Amo nagi alihuan iti ka balutan maya diti live.facebook Floyen yen kapisanangan na tatuong kumadia Justin Gem Titin. Maria Johan pansi ko da kayo tumamasa da tumanod diti kasalimbahan na ta ko. Ito pa rin kami tika pala na sumusuhot amiti na po nga karait aditi kaisan panggarak puisi tiyo tatari irama sabah at ika iti putri amyampay diti sa kadung dot dewan bahasa ang pustaka di BP Kota Kinabalu ya papahara diti iso, ka, iso karya tiyata aditi kitulu teka kiuhu tempua bersarang rendah iti na po nga skrip kamayan dot nuan di patunod mas kuji maturon antok kapada maturu gisam kapada walu datulan dot kahapa diti antok dot ajam kawalu tatuang i Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu. Ito na ko ilo kapailan amu alihuan kung mada kayo dit mamaso dati po yung karadya antok dot o bana diti pisa na nga ka maradya pong sikaw tumamili makinaw diti kasalimbahan na to ko pato na ko sining manta ni Richard Michael po pinampatan ni East Esther Donny Kim Siong iti yatangkong jambu merah kinaw kinaw to ko.

Yeah, kapisanangan na totoong kumaditi tambalot ako Charles Loginon kada diti kapisanangan totoong taraw ko duo ko pada matalo datulan dat ako hapad haditi tondo na ribudo na pada manam Amason kumadi Jonis Masantil datu Prostasius Mukiao datu Elizabeth Morris lagi kumadi Joseph Batilu Lucy Batak Lucy Doyo Lucia Tati Bibi lagi kumadi Matilda Manuit Patricia Nicholas Flora Mojingkil amten sanan makikinangaw sa Bab FM Kasalimban Boros Dusun tabi pibabasan ka di Charles. Apon sikaw amo agigina kumadya Charles, amiti sumusuhut, mambo no hita pinay, yeah. Iti tepinay toko da sumusuhut tepinay Johnny Upin. Kadaw diti mamason kumaditi kambalutan sa Bab FM. Megalio Tampulan, Abdul Malik, Helen Yong, Yagang, Rose, ay kumadi si Koyokmen, Lucy Doyo, Julita, Judith, Emilia Gom, Marius Marudim, ay kumadi Yubug, no, iti tayin sa nandi DJ sa Bab FM Boros Dusun, amo nag-ilihuan, i-ex DJ Larry, kaditi, kumadi kita yung sanan, kumbalutan, kingaran, ay gisom.z, may ampay pason, kaya na pati lambuso, pagyambalutan to kawiti sa Bab FM, damat na pa impasi, to magipapason maya diti kasalimbahan sa Bab FM iso tanda so kadong tokaw kumaditi kasalimbahan montok tulun tokaw nung akon ko yati manakadong nga isay po nung akon ko bayan nga sara po ka yeah, pon si ko dia Johnny Upin, dua dilir ni Arena John amon ni Galiwan o kumada kayo dit kakal po pain rongaw pain tanod maya diti TikTok sa Bab FM haro iti at pinay juita pon si ko amo agina at pinay ngaran na padaw diti nga natatak pon sawit ka kombiton pon si ko tapinay Nur S pon si ko nagi amamo nagi alihuan kumada kayo dit mamaso makinang umaya diti live Facebook am nagi iti RTM click kon si kahan amo agina kumada kayo pon si ko nagi dia en patapinay ko sinding manta di step a jo iti kada no guli kada tika no kinong hata ka o

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poingukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Assalamualaikum. Jam ko permiso lima na po da minute ada to tuang antok da tabanriti. Kamayon dat mana pagganap na ditim po kumyan pay do kayo. Antok tuang taraw da to ko dua riti nga paguli dilo ponsiko. Ako madia Victoria ang ponsiko ni ko madia Jusia Panji. Tapi na Daulin Gudak. Sebastian Francis, Charles Loginon, Josie Mindong, Jaina Takag, Ipol Eric, Florina Guluis, Ponsiko, agigina ako mado kayo. Matapinay ko, Ponsiko ni ako mada tapinay sa Binus Kabo. Matapinay ko, iti pagkisom ko miyampay do kayo ontok tuang taraw dat ako doa diti. Ponsiko, minakinangaw, mirubat ako kago antok suay timpo kasalimbahan na. Tamang ito ko kalidasan, tamang ito ko katingaligan, kapisanangan at tuang, kapisanangan at madap, hino ko pada damot.

Tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingali kayo lo. Mayroon ako kampayad karatan dada. Pasan di timan tan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Hai tu pinai, nak roko. Ahuyan ke bo? Munda dorong pe bo sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

kawan, no kayo nun manahak o gumuko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan, no kayo nun na po nga asanong ano, milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pangawit ka kanon. Milad akan sa rara na po, kutingaligan ta kanon labid achamin. O siriba gatang to o sinansa sa kayon, dit labid o siriba. Kapungupup po po guru ekonomi, mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, labi agayo, kumad kalidasan ang sektor, pumutanaman po guru.

ko tayo kukita sa sangulo ni di kangingis. Ngaid saranam ginangodaw, maso kusumap kahagakan pumisrahan, tayo karaitandot kamuruan. Kahagakan pumisrahan, okon ko kaluhoyan. Ilo na pa nga kabalingkangan kalidasan pumumisaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad o sangulunan manukuang. Korhangaya lo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamusarahan, kada pulas ako pamusarahan. Pasunudo umad paganakan, tambalot dit milod tumbayon, teko mukyano panghupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, mukyano panghupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumang lingas. Tikit tulun o sakayot kinanghan, rotiyon, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

Mantok papelo, tay kamanghot, kahampit, kadat, it kinayonano, ramutalangkot, panamangan, kadat, pagunsaba, SDCC, dit o kaban, gwada ho panamapadyam, mayad pirmutan hotline, tay ka WhatsApp, it aso walwalo, talo onam siyam, apat aso walwalo, talo onam siyam, apat aso talo.

Ito ko na pa, tiguro ko piya magino waig di tabagal. Matag ko waig Thomas. Magidom, anam, gisam, walong kalasang adaw na pa nga. Kabagal na. Na ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magino waig di adalan kagubo nga awdag iasadong. To ilo bilagawit dat awanita ko waig. Kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk pa waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda ragit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pakyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Inter Arana Patalimpunan Ras Strategi Pembantrasan Rasuah Nasional 2024-2028 Raka Tulu Aribulan Sila Kalimu Rong Ariburong Paramapat Parintah Nakasulut Napatutus Ra Indeks Persepsi Rasuah Inter Ra Intok Ka Onom Ngoparam Sa Rabilor Rong Ariburong Paramruo Teminun Ra Intok Kalimu Ngoparam Tulu Rabilor Rong Ariburong Paramapat Tinutusan Raki Tionyak Inunsu Rugogatul Parintah Na lupus na nirangan ra jawatan kuasa khas Indeks Persepsi Rasuah Negara.
1: Kapio, tapi babal, buli, puno into ra kinabalo, ruli-ruli ang induol ra inan ang mental, suku ang ibitra apilatan ang patayan. Ramalis ya, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raliwin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok lunaswangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembalara ina nangwasa kapuam polis.

0: ang sinigaganda ko, okay?
1: Kanaw sumasaw to ko ay no.
2: Pagkinaw ko sa limang boss karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisam jam ko si zam, doon masubab.
3: Naikot vinasi.
4: Naikot vinasi.

tinau ki maragang na po nga iso tinau ipoinsuang doy dusun ikiva id pogoniti. Ginumu do tinau diti isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun iko gumuan dino poingison id uvang kota marudu om uvang pitas. Tinau ki maragang ki kotumbazan no kotimpun mantad aki lalakaw sanguhun kusay kumoiso niyampay ko'y tutunan tinau ki maragang id kampung Palau Tolungung, Kota Marudu. Kapagatan socio-economy diho na po, nga mananom pa ay, gata o piyasaw mamaw, isabagi on todonon takanon o pangindapuan. Tinau ki maragang, kiva adat mantadi paguhui, katumbasan, tunison o sansaw kubasanan, sani kapanadaan o kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan ko basanan subay ko kalamasan doy tinimungan. Bos, tinawo ki maragang nga misubay miyampay bos dusun om kiva vokon bos do tinawo ki maragang au olotian toy au oihan do tinawo dusun subay.

0: Bakas. Bakas. Bakas asi. Pinizo. Kau duduk maya bakas. Hai, dada toko wawun okloso di asin alau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kubu iti. Mama madi tindama. Nagi bagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kena kau zo. Bah, on lupa bagu kwa diho no. Bion ku penuh duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No ko hidu na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Huhu. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oi! Oi!
0: Are, asik. Oh, ano ya asik?
3: Ono man Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasusod do iti, mo city ki mahalisin. Aw ka

Lahan ko paghuhudan timpo. Sasaw pa ko magusa timpo tumo maguna timpo dito gumo muntap pa papanaw kapagatan tikit ta daw. Mantag na dino, akabagab to ko di daw manay na kalajak. Kaya hapa na ko, kitimpo na papapanaw ano na po ika na nga toko na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghuhudan timpo di tawasi. Kapasa toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigong.

bunok do dawa subab kapasa tako nagi manghuda onu iman na tako ontok tadaw tay minggu paghudi no potentuan timpu montok tikid kalaja tomoy mamuat sandi sangyan opongo kalaja imamasa da papanaon sangyan opatut do pongohon ino hobi binasi nung osikap opongo kalaja moy da kitimpu tako do mamalisa kalaja tako potentuan otadaw tauvi. Okon kaohan motok toko na mamalan kalaja iapatut na papanaon. Potentuo matadaw to vitoy deadline motok mamongok kalaja to kapangingkuangin o datapyo manan tumongob tuaw kaganap o timpu. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kamasa toko mamagunot telepon piyawitawit na toko sa bagi po na katimpu. Doi telepon piyawitawit kapasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nu ima toko om timpu dito tapot kiba tuhun mamaguna kalalahano miyampay papatanto opodam himaminit hobi asikap mantan timpu to tapot dino moy nakidisiplin om kapapaywan mantan ambanan mana kapambian kapasa toko mana kapambian sangyan papapanaw kalaja. So kya nung pongohon kozo tako o taisiso kalaja, munodo kalaja, niyampay mambi kozo da kalaja no kumoy na po, nga ahal pa yung bida i apatun na uhanon. Au untingaw niyampay ahal ngabi i au magabagab. Kogumwa na tako nakahasa mamamuna timpu niyampay untingaw da ahal ngabi i au kogumpit niyampay na tako. Sabagi po mitanan, so ngayon antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumwa na dalibaw, tumod da mintong no po. Kahahay di tida toko da koykot idimpoton om nagi kahahay da suway tuhun. Kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kupogawit da kubosyan. Kada hivay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay miyampay ay sokondangan na po nga aw o hidas. Muang kuang nadi o binakas. Ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mamakuna toko o timpu mundong di kagunap tumiyampay mundong no o lahan di pa yung tunod. Manap ta doo na kapanakaday na gina toko may da hobi o higkang na kada na dizo iti sabagi sabab da umivad mantan mo no da kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino na kumoy. Tuhun inakabu dek kaposisan na po nga imamahogoh ko sa timpu. Tuduvan niho damin puwang om kabu na po nga moy da kitimpu iziho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay ziyaw.

Ya, tapi ko avi duwo hozo no ngo rata ko ni mobay no di kapag huna po nga nipi ko kadi Andy on kino o sinusutanon di hozo di Seragom Gyoto Pupusan. Dari kumata pinay nga vi, o no, dati nipi di kasutlop, ahansan da avasi, napada nipi di kasutlop kya, hobi pa nung nakay pida numbul. Dari bay na jam ko na mo pa nung 2 minute na dong subab dahil pagunta ko, kano wag utum hambus mamahis da ginavom yan pay diti hoso man tadi joinis mantahan pinin tutunan susutanon do hoso iso hoso joget joget lahan do novong kadi Ignatius Remedius.

Sungyan antakan hisu kiyoku onu i apatut do papanaon do takou. Kini sunan takou do baino kataguvang hisun siyovuk. Pusawa na tuhun ginumuan do papanaw hang kapanahaban montok umivad mantad ko zamutan tomus. Bion tanak takou do tomoy mo idsuang hinaminom teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. Sosawaan mangindagup. Mamuguno panakop sa palutodong ang kabang sunyan humabus. Sosawaan mangimimpad takwak. Bion do kagunap kagaganapan usap montok tanak. Pusovo na tinatapa do mumalisa kaydasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pungusapan teko klinik kaydasan idodos nung kapusakan.

Ya, tapi kong avi duo pagpago hoso ang orot ako pagoy ay katotim po dakangan di sa balipagun. Joget mo ay pagapon kadi Patricia Subal om di Henry Juin Magital om ginawa ko humangad kadi Anol Wenceslinus.

0: ginumu na timo manta duduva agent din no id saba di taon duva ngay bu duva nga padam himo na po nga tu titik himo 4 lakh sa linggit. Pinapadali ginumu 4 nga podpiatus manta ginumu na kamoy do taho titik iso to duva lakh sa linggit. Manta din no minangatag isido kapambalasan interim iso titik himo lakh sa linggit. Pahing kabason kuma taho titik iso duva lakh sa linggit. Doid kinantakan mi agadino ahansan ni Datu Iwon kanu o tinimungan mohoingon takavas Malaysia papatantu himo ahal ino kahuntan kampay no royalty tumaw kapambalazan usin petroleum kapatutan pogun id continental shelf om stamp duty. Minangatagi si Domoy da kapambalazan usin petroleum himo piatus ipinatak da Petronas kuma kapalintan pisampuvan patakon kuma sabah sabagi tatamba kuma himot piatus inotay mo da sabah untuk timpu diti. Subay ko dino asil stamp duty in Sibo Ordinan Tana Sabah nga pinatag do pibogizon miyampay miyadang in piyahatan kapalintan pisampuvan om kapalintan Sabah. Kogompit kapapanaw katundan minangatag idatuiwon do kapobian Sabah patakon da suku kumaiso miyampay pahusungon kumasuku kaduvo may dokatimpun o project doi taon dino nogi. Makyano nogi si do kointahangan kokomoy kapating kadan tender apat ngopod mantad anom ngopadom himo project lahan habus kakadazan id saba o minangatag may do tuidongon tinimungan mohoingan poimbida mambi kapapanaw budget montok tikid pogun. Mantak papabu sabah sabagi wawazan suangon do pogun ngawi kohisaon minangatagi Datu Iwon do Dodizon Palm Oil Industrial Cluster POIC lahadatu sabagi kinesanon ekonomi paimbida BIMP Iaga. Subay ko papahab skim jaminan pangindapuan kuma company kinesanon ikihizab do papabu pangindapuan id taman pamonan Sabah kampay na sa kadung kuma pamonan halal moy do kanu iziho manong kitapong. Pakyanuan disido pahabon na upis agent katundan kapangindapuanan id uvang sokid miaga keningaw kota marudu talupid om bofet montok manguhan do kanu sa kaday. Doid kaganan balajalan om kahidasan mimangi Datu Iwon do kapobian paimbida montok sikul mission o minangatag ko tulan paimbida magano susumikul pangusapan tanak mamasok Sabah id University Malaysia Sabah om sa kadungon miyampay pangusinan i kapatindoy diho daman na katainan id pagunsandi sangyan ako pus panginabasan.
1: Kakal ko po makinamaw abal id pagun.
0: Abal ng panditingas sa Mahimbo, mantad Sabah VFM. Minanak jaminan o kopisan kapoligistahan Malaysia JPN domintamong inuhi untuk papahabus maikad masa panamangan om kotulan kumuhigan iopiot montok umivad mantad katak o kad kentutunan inokunan kumatuhun iaw apatut. Nabos ni Mohingon patunod JPN Datu Badrul Hisham alias sa hinay daw habiduvang abramhimo taon kapapanaw maikad aw insan na tinimungan ni si Doko Taguvang daw kes pakakalajya manamod daw papahabus kad kain tutunan no kunan kumatuhu ni Aiso kapatutan do manay mo. Tikid kapahabusan maikad tumanod ko tulan kumuhigan o panamangan tapiot kampay na pamulisan montok mintong kad inombak ontok pahabuson autay mon paguhuy patakon kuma di minangapalay. Pinabos isido iti id Kalantan. Mimoso nagi o kalalahan o kapabusan maikad do kotulan ISO namot kalalahan o kumuhigan id kadino pinainkavas montok umivad mantad ohan do ombitanan. Apatut papanaon o undang-undang miyampay paintatap miyampay aw manutul ning kokoton politik toy kaintutunan do nombono patuhun i kagompit. Nabos si Montili Idkopisan Huguan Montili, Undang-Undang Om Kosimbanon Institute, Datu Sri Azalina Atman Said, Tapiangazan kapamadawaan apatut papanawon tumanud undang-undang om kointahangan o konko kapasatahan toy kandak politik. Pinabos do si Doity montok mongomoy do ahal poposoto pu paliman jalutong imimang dihuguan montili manu tuduon mahik sosonghun. Kagabasan kapamadawan apatut pantangon doy ko basan politik o konko doy atag kasimbanon institute no po kadidato Sri Azalina. Nombo na po tinimungan ki kapatutan do mo boss tapiangazan kapamadawaan o makianu kaintahangan nga pisubazan tapiangazan idpihatan kes au papaintahang do kiva kampasatan politik toy au miyadang. Muntak manakaday hobi ginumu manginginda po kapabago do papabu pangindapuan om kanu manakitapong papatonda o kaupisan katundan pamonan o panayzukan DIDR Sabah do sakaday hobi no ikiva dolisin pangindapuan no kalimpot o nomvuhan id Sabat tumnimpun taon diti. Nabo si patunodino Siti Nur Ain Abdullah sakaday katundan pangindapuan dino on montak manginginda po start-up mantad ko paguhuy diti sakaday no kamoy montok di manginginda po ikiva do lisin pangindapuan no kadimpot duva taon id Sabat. Tumanod paguntaban, hobi vahungoy bu o namungatos manginginda po PMKS id Sabah no katay mo sakaday DIDR. Napihi imohay ngon hay lan paimbida Pulau Pinang SSC Zakaria E. Rahim sabagi mohoingon lan paimbida contingent Sabah kababagu montok sumovohi di SSC Dato Abdul Rahman Ishak i Nokopinsin. Amabasan papambit o manay makalaja si Nasi di Guluan Pulis Sabah Dato Jote Dikun i Hongkod Upis Pulis contingent Sabah. Manungko augi gina i Dato Jote kuma di SSC Dato Abdul Rahman miyampay tanggungan om tahuwa di sido po ompus manay na lan paimbida contingent Sabah. Kakamay pamihian SSC Zakaria ahansan ni sido tanggungan ipinatak kabasa papanawon miyampay otuhid ginavo om kabahan takavas. Id pamupusan kinongo zubagoy tituhu do abal. Momaguno Sabah hamin tokopiton montok mimintamong susumakit bato. Budget duwongay bu duwongay padamtu hansan miyadang abah kapanuhu kapakyanuan Sabah Sarawak. Ingkaka netiabal nuhu di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Stephanie Jipolin Jyoti. Tabi Malaysia Madani Kopivosian.

tapi nai kong avik vadi ti duvo kapayhan song hamin i no time mo dagay. Iti kapayhan song hamin kapaguhu nambit dagay man tadi Hadrian Jason John Lee damatad kampung Sunduo Kapayan. Papayho do minidupagun i Julita Anduini toy Anastasius di jam ko onom tahu ngapadam 2 minit nung suvab di koniab tadaw ka duvo ka opadam tahu di tibuhan ka opod daday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu mantad no ko yadang diti do manu di papayho di Henrita toy N. Anastasius id kampung Manggitom Baru Bungaraya Keningau sinakagon ansim id mambakut om insanan tabinay walis om kinuwangan no gingawi doid sadu om id samok tuwasa ko natinan di tangotiyagak Julita Onduini toy Anastasius do tadaw suvab tadaw kapat ko promhimo ditibuhan ko opod dadayo id kabangan Sangti Joseph Kampung Inabong Pinampang nga paghuy di Noviton Pahay dayd panambasangan Sangti Thomas Mo Kapayan the jam koopod adong suvab. Moy do atahinasan ko sa Diyos susugot ako kapayhan sang hamin kapaguhu nabit agay manta di Hadrian Jason John Lee Domantad Kampung Sunduo Kapayan. Papayho do minidupagun i Julita Anduini toy Anastasius di jam ko onom tahu nga padam 2 minit dong subab di kaniab tadaw kaduvo ko padam tahu di tibuhan ko opod dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kayadan iti do manu di papayho di Henrita toy N. Anastasius id kampung Manggitom Baru Bungaraya Keningau sinakagon ansim id mambakut om insanan tabinay walis om kinuwangan no gingawi doid sadu om id samok tuwasa ko natinan dito nga tiyagak Julita Onduini toy Anastasius do ontok tadaw suvab tadaw kapat kooprom himo ditibuhan koopod dadayho id kahabangan Sangti Joseph Kampung Inabong Pinampang nga paguhi di Noviton Pahayd dahid panambasangan Sangti Thomas Mo Kapayan the jam koopod dong suvab.

Kapayhan Song Hamin Tovino, nambit dagay man tadi Ferdo Martinez damatag kampung Langkawit Papar. Papayho da minidupagun i Fernando Martinez di jam kaduvo 2 minute min sasadop di kanyab tadaw kaduvo kaobrom tahu di tibuhan kaopod na dayho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho di Husin Ibrahim tay Darus id kampung Takad Apin-Apin, Lawrence Joseph id kampung Mararagang Apin-Apin, o minsan ang tabinay Walis om kinuwangan naging avid id sadu om id samok. Tuhasa ko natinan di tungatiyagak Fernando Martinez do tadaw suvab tadaw kaapat ko promhimo di tibuhan ko pod the jam ko iso tanga do nga daw idkabangan Bandung kampung Langkawit Papar. Moy do ato hinasan ko sa Diyos susugot ako kapayhan song kamin tovi no riti nambitagay manta di Ferdo Martinez damantag kampung Langkawit Papar. Papayho do minidupagun i Fernando Martinez di jam kaduvo 2 minute min sasadop di kanyab tadaw kaduvo kaoparam tahu di tibuhan kaopod dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho di Husin Ibrahim tay Darus id kampung Takad Apin-Apin, Lawrence Joseph id kampung Mararagang Apin-Apin, om insanan tabinay Walis om kinuwangan no gingavida id sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tangotiyagak Fernando Martinez do tadaw suvab tadaw kapat ko param himo di tibuhan ko opod the jam ko iso do nga daw id kabangan Bandung Bandung kampung Langkawit Papar. Ingkakan iti duvo kapayhan do suang hamin.

pason ko yadan man tadagay doy sa VFM kasi himbahan boss kada san kuma do paginakan ino tong kisadan do songhon iko pusan di hodi hansan avakas ginavo tumoguwang timpo ko yadan diti siyono man tadagay.

Yeah, nangon to ko hoso, luvo hoso di babay no di. Kapaguhon na pang hoso man tadi evic mantad sadu. Masinusut do hoso di George Lian Pogium no suvay mantad dogo. May na jam ko 2-4 minuto doon sa Vab dahil pagunta ko tapos na kong aving miga tamay mo tikid ta daw ko tahu ano pong ababasan panakan hozo ta daw ko tahu manay mo suna po do ano iti iya pason nga video su inakabuzo masa doy do WhatsApp do sa Vab FM kyo tadi ang pabuzo ano dia su pason dia su kuma doy WhatsApp do sa Vab FM. Pason nga video so kohombus ko datino jadi hansan ko tay mo pason tadi bo na pada kya tagal no kada gumuo ko so pason ngan do popaswat hi mo nangan nga kawasan no hi mo no pongan nga gumuo ngan nga ako ovian lo popohombus nagi to manak nagi kasibatan amoy do ogugumuo di o pason kohombus ko datara bayno. Dari kumatap din nga vi anangan do papahumbus do pason masa do WhatsApp do Sabah VFM iti no onumbul do WhatsApp do Sabah VFM kaya kinungo di su ISO ISO SISAM apat SISAM ISO tu vahu ISO ISO SISAM apat SISAM ISO tu vahu dari pembusuhan dia su pasuan dia su pasuan tangan ni bo dari WhatsApp do Sabah VFM. Ba mo tumimus to ko.

Nyampe ko dugo DJ Johanna. Doi, da ka simbahan na to ko. Doon sa Vabliti, tap na ikong avi. Dali ang mga kano, mamahi sa ginavo, makinangod ako sa mantadi Clarice Sipanul, pinintutunan, o masutunan da ako sa di Bolis Jamilo, mamutong gata.

Ya, tapi kung kami nangangoto ko also, manta di Jaikul Severino starting magagong mantad papar. O, mga tumi ang gusto ko, mohi sa ginavo, tumi na ikaw, pagoye ka to jam, ko tu, tohong pad minute ng suvabi, nambo, da pohambus do, zodo, pason nga video su, e, nakabuso, maza doy do WhatsApp do Sabah FM. Dadi isa yi aw po nako iho do ano numbul do WhatsApp do Sabah FM, aiso iso si Zam, apat si Zam aiso tu vahu, aiso iso si Zam, apat si Zam aiso tu vahu, dadi pobusuan jesu, pason jesu. Kumadoid WhatsApp do Sabah VFM. Dari kanong mong kinungaw do hoso, mohis ta kodo gina, vanyam ay ibi hoso, joget pintutunan kadi Venitalo Juti om Stephen Masil, joget odu aki kadi Sylvester Valentine om Gompiso, adat ako kadi si Didol Anjun.

0: a sua alta mãe, mo.
1: Yeah, tapi kung abi pentanto na po ko sa imbahan boss kada sa na ikatwina si Osuwa o tamay mo. Dabay na jam ka to, tong 4 minute lang si Vavid. Pagunta ko, amigay din na boss ko di. Papambos do pason, masa doy WhatsApp do sa Vavid FM. Pason nga video zoom, untok di tiya babasan panakan hozo tara ko tau. Dani kung matap na di, aw pa na kapabos do pason, masa doy WhatsApp do sa Vavid FM. Aw na kayo, ano numbul? Aiso iso si Zam. Apat si Zam Aiso tu vahu tu vahu. Aiso iso si Zam. Apat si Zam Aiso tu vahu tu vahu. Dari hana numbul do WhatsApp do Sabah VFM. Dari itia hozo itia pason kapaguhu kahambus ko napa nga mantadi notay mo di jam ka apat 2 minit pa hayd min susubab. Naikot susuvab po'y Alicia Lilim kapibosyan kung maabang-abang akakatayong tahong-tahong ayong-ayong biras-biras yung may katun tay kaya ako tutun ka nambo na po hobby na tambahot nga video sa Bavi FM mason imason dogo ipanakan hozo taraw ko taho kampay na mo boss bayan na kapibosyan taraw ko taho tayong sanan. Ano na po iman yes ano na po at ano iti taguvang na tako nga taimon na po dahil kapasison niti kadi Elis Mantad Manggatal i Florence Boyjol nga mamason nagi kapivasyan ang suvab kumamukikinango sa imban boss kadasan ka mamason kumadudu po aka ako ka tambahot Floretta Kinagil Helen Young Dolores Asing Lucia Bibi, Clarence Wong, Om Savo, Adila Duvanson, Lucy Doyo, Alice Lim, Om Aung, Nagihivan, Mobo Boss Vinyl, Sio, Audi Avi, Mangait, Ngavi, Ngan, Nga, Aman, Apo, Do, Tambahot, Oh, Insanan, Tambahot, Kopi Vosian, Do, Tadaw Kotahu, Hansan, Do, Ohidas, Tamay Mo, Tabipi Basan, Kadi, Florence, Boyjol. Ay, sumusut, Lucy Doyo, Mason, Kumadi, Julita Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjol, Florita Kinagil, Rose Sugod, Emilia Gomes, Lina Jupitol, Maria Muhammad, Christina Mile, Yubug, Marius Muridim, Joseph Botilo, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliun, Kampay, Noy, Aw na nga ay. Tabi, doon subab tarakot kong pibasan. Katahuadan, kadi Lucy Doyo. Dari sa po, pason, mantadi Wilbur, mantadi Vanson, kopi pasyan doon subab DJ kaditi, kopi pasyan nagi, kumado, makikin ng sabab VFM, Hansan Dohidas, tamoy mo kadi Wilbur, mantadi Vanson. Noy, kotwinasi o di bo pason nga kumado toin sanan tambahot ka. Itya sumusut pason kopi pasyan dong sebab Clarence Wong na ano kaditi shalom kopi pasyan dong sebab Hansan Abasyabal o may kahirisan tamay mo isawi Clarence Wong mamason kopi pasyan ng tabi pibasan kumadi na ako Catherine Mojib kaditi isama ako Noyim Iking Jongiji isaka ako Adeline Jongiji Zinay Onis Mo Soli Okong Maluntang Vianney Mokunjil Noylip Masital Mamayku Clarence Jongiji M. Savo Rosbitsaon Mary Luting Lim June Om Savo Savi Pibganakan Motoyo Om Tubong Enggang Om Aunigi Ivan I Reverend Father Windegol Dayhead Tuaran Florence Boyjol Om Savo Day Brunei Darussalam Zaka Emilia Gom Bernadette Chin Id Kuala Lumpur Om Tabinay Winnie Ginipol Do Id Hospital Papar Miyampay pason onu abal om hangad ko diyan sa tamay mo kakano DJ tabi Malaysia Madani kadi Clarence Wong dito dali kano mo hiyas na ginawa om kinota ko duvozo kapag ho omis diak no oy gahong kadi Frederica Mojilis om pason mantad mo hoing kadi Cornelia Joannis Gumpodo.

Yeah, piginafano na ti yung buskadi, imelda.chong, no, toko dito, tapnay ko nga, Vic. Dari ka kao po, doy, di ba, bizan, panakan ho, so, taro ko tau, tapnay ko, makanova go, popo, humbus do, pason, o, oh, gumupason na tayo mo, long, sumab, niti, katahodan, kumare, dia, so, tapnay ko, kumadi, au, panako po, humbus do, pason, pabuzo, ano, dia, so, pason, dia, so, kumadoid, WhatsApp, do, Sabab FM, iso, iso, sizam, apat, sizam, iso, tu, vahu, itya pason, hansan na ko tayo mo pason tong anibo, kyo himo na dangan. O do man poswato, o di bo, nga di bo, dadi o gugumu di pason ko hombus ko. Itya pason, ikimlin tienfuk, bantad papar, mason kumadi Bridget Samuel, Lucia Bibi, Luis Chin, July J, Catherine Makansang, Rita Gulik, Adun Malik, omson, tabi ko tutunog ko kaditi, kopi po siya antara ko tahu, upo samhangad ku kumadiyosu, kadi Kim Lin Tienfuk. Isi koyok men, ngayon ka naging mantad kampung papartang bunan. Hi, kopi po siya nung subab tara ko tahu, kumadiyo DJ Joe kaditi, kopi po siya naging kumadiyo koyok men. Tabi pibasan kumatoin sa nantambahot, tabinay kung avi, hansa na pasya bal, hida sa may mokyo, om lologoton, tako po po manaw kaladya. Bae, no DJ katuhuadan, kadi koyok men, no ikat pinasi katuhuadan, da pasan no tadi, bo ano, oy koyok men. I John Tati, mantad kampung Langkawit, nga mason kumam kikinongol sa Bav FM, hansa na pasi kung avi, avasi o kinapasikan, yazu, son tabi ko tunagom yung pabalakat do minamangun amen kadi John Tati katuhodan do pason talibo itya sumusut i Joseph Potilo mason kumada tambahot sa Bavi FM FB makikinungaw radio Mega Julita Margaret MM Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo Winaw Sugud Inay Sandakan Julius Pansay Edward Law, Charles Law Ginon, Edward Law Jokinon, Avitus, John Modoy, Joachim, Kubot, Lazarus Biug, Marius, Marudim, Gawis, aday, naikot, ginumu, ditig, ya kahit tohongo po din nga. Iho na, ayun sa nantambahot nga, Vi, kopi pa siya, Hansan Hoidas, tamay mo, makatahuadan, kadi Joseph Potilo. Ansan pa yung ngo, tambahot nga vi di Joseph Patilo, kaya agumo padangan nga ako dia ay to na ikot ginumo. Kaya ako na da isay ko nga vi diti. Tia sumusut, Lucia Monduk, mamason, kapibasyan, tarawa toho, tambahot nga vi din naman na po, tabinay nga vi din naman na po, o sa dutay sa mo, kansan avasi o hidas to insanan, kadi Lucia Monduk na in Canada, o pason, do otay mo kyo, o di bo, dari o gugumu di pason ko humbus. May Dennis Young, mamason kumatoin sa nantambahot, mantadi kingan na egisam zet kaditi, tabi pibasan ikat binasi Oswald Tamay mo. Bahom ka na wag mo kinungo. Duvo hozo, kapaguhu oy kahangadan ko kadi Ignatius Valentinus, minta tamong do sapi, kadi Marcus Payus.